0: xidma bi ak kim koy jëmele ci mom wax na la ne budé Serigne Touba ci yonent bi tag ko moy liggéey ci batine ci saay liggéey bi ci batine mënu ko xam bu fekké nak talibé buy liggéeyal serignam la jooni forme liggéey amna man na nek ci tolam di bay man na nek diko waccel ay kamil jogé na fi mu diko waccel ay kamil diko jox addé di ziaré bërebam diko balé diko ciuray diko wiss diko lañ fonk kep ko xamné aju nga ci mom wala tip ko xamné askan nga ci mom wala kep ko xamné daram nga tek ko ci fans bi nga xamné mom wax dañ né wala du cheikh ka cheikh naka nonu do ci cheikh ka cheikh lepp cheikh la kep ki nga li bay ki aji liggéey ji modi na yérem bay innamal a'malu binniyat bu yérem sellé mu nam ci jëmmi yalla xamné ki wasilam la digënté ak boromam kon war nako fonk ndax mu dox digënté nit ak yalla li tol na yalla lu cey agalé nit famu yam mané su ko jox daraaje ju ci ag wax na né mu ñoo jox haxam serigne bi kenn kumu mën doon nak nga xamne dafa dox sa digënté señ bi mo xam doom la wala señ wala nangamum la wala kumu boole yow la ya nga wara gisé ni nga wara gisé señ bi war lo ko xolé ci bëtt yi nga xamne waxam war nga ci tek dara wala nga diko dingat wala nga ko examiner wala nga diko critiquer war ko saxol nangul leppam señ bi dafa wax ne kun ya des la des cheikh ka maytin wudaa bayna yaday ghasilhi tantafiya so nekki ci kanam señ bi ni nga xamne ñew buñu teural ci kanam ki koy sang mu diko walbe nang ko sobe boko defé da nga jëriñu
1: manam tamkin
0: manam tamkin mo ci top tamkin dal naqare misal ndax faaw nit ki initier manam nit ki xam aslef ci tasawuf man nañu wax rek wax jo xamne xeyna da ngeen ci manam am tout idée waye jaar jaaru gaay yalla yi ni li tambali modi suluk salik moy sobu yoon modi nit ki nga xamne set la ba xamne sun borom tabaarak wa ta'ala neenalul dara ay yahsibul insaan an yutraka sudan doom adama bi amna juroomi jaar jaar yo xamne dana ca jaar gannaaw bu ruham roté taw jaar jaar yoy bu ci tolo dotu tal dara dana faté kep ko yalla bindal bu mom ci bopu sax dana defé mom rek la yalla bindon ndax topto buñ koy topto enquête buñ koy enquête ak contrôle buñ koy contrôler mu sét lolu xam mbugelu bamel ak trahi bamel la cey muccel nit namu jafé xol genn ko ro xol geegi sirat xol taxaway isa kérok bis bobu nga xamné yenen tepp dañ nan nafsi kama ne señ bi waxé né yaqulu kulluhum nafsi wa ahmadun nafsi yawmal qiyamati ta'ti ruslu qatibatan wal anbiya wa lahu kullu qad wakima yaqulu kulluhum nafsi wa ahmadun yaqulu ummati yarham khayran man rahima muni kérok yawmal qiyam yenen tepp ak yenen minit yep dañ ñew ci yenen bi sallallahu alayhi wasallam ñom ñep ku ci nek ya nga amé ñakara xol bo xamné bi da nga yaakar mu faju ci muhammad sallallahu alayhi wasallam mune mom rek moy ki nga xamné daf naan suñu borom yéremal sama xéet bi yoy yep nga xalat ko xamné lott da ci ngéné na séti kuma ci taré ko xamné dana mëna jaarale yoon wo xamné bu kérogé duma jaxlé té bu kérogé dana mucc ci buñuy génné ak roon metray gi muy metti nga xamné niko yonent bi misalé melné jooni jassi yu dalano ben bu ci nek metti tam ngey ko nang ko waré niko ka waxé melné ciaro garab bo xamné da fess del ci dék mu nek ci sa biir ba nek ci sa bëpp ciir sa biir yoor gi sa bët yi sa nopp yi sa bibi sa sidi bi sa xol bi sa res bi sa yépp nek ci ba ci sa yel yi sa yax yi dugg fepp ba nga xamne bu ci nek japp na platam ba lonku fonkal mu gëna am doole bif ko mu gënna nga champor yi top ci nga xamne mo gëna metti lool nga xalaat loolu ak ni muy yagge ak bis bu muy gënna nga set bis yamal xiyam bo demé bo ñëkke dugg ci bammel bar sax ci bopum nan nga fay dundé ak nan nga fay nekk bu ko kérok sa di taxaw nga xamné wax tanu dé ci bopum bi nga xamé né sayyidina isa alayhi salatu wassalam daf daan dékkal ñew yi am ben way bu koy di nga né ko ñi ngay dékkal bañu dée dafa yagg ñew moon la waaju xam bam dégg légui nang bi jooni at la boko dékkalé ma xamné yaam ci aduna ba mu diké won ko bammel doomu yont yalla no di waxtaan bam ko né ko dékkalal ki ma xamné nak ya fi man bam né ko tum bi ismillah jubal ci ndigalal yalla ba mu ne beret bammel bi xar mu jup taxaw dafa be jaw mu ne ko lu tax nga be jaw ta ba ngay de xalel bu ndaw won mu ne dama deg sa wati bi ma defene sa taxaw ma tit ba be jaw mu ne ko waw de na mu mel ndax yow ko ragalon de nga mu ne de dal ni mu mel gis nga bama tedde fek legi ñaata at la ñu ne ko jooni at ak nangam mu ne sédelen ne boba ba legi wax tanu de dajagul ci man nga xamni yonte yalla musa ni mu ragale won de ba ñaan suñu borom fon bu gudd mu may ko na nga fek yeku kuy nga fa sa ñaari loxo tek ko ci digg gannaaw gi ba jenax ko ba ca cial gen ba bepp karaw bo xamne sa loxo laal nako wala mu yeketiko dana la ko may ci at lolu doy ko mu ragal de ba nga xamne malaika yi biñ koy ray dafa leena biñu gejeul ci rom dafa leena kalaata ñu daw bi nga xamne jot niñu digal ak suñu borom ba suñu borom yar ko biñu dikke biñu fabé rom biñ ko dugale ci bammel bi dañ ko nax ba mu dugg bi nga xamne gannaaw gi ñi topon ci mom gis nañ ko ci baat biñ ko laaje nan la demel mu ne mi ngi kashatun tus la ko wahi ayatun mu melna gatt buñu fess muy dund non la demete lolu yep nga xalat ko sa bop doyatula nga amum tit amuk jaxle bayyi aduna sogu nak yoonu yalla jox sa bop yalla melne soldat bo xamne dafa dugg ci armée bi engagé lolou moy salik moy mourid non la mel mourid di mel mourid sadiq nga dugg ci nak bi nga xamne nak yow nek nga koku nga xamne yow bayyi nga lepp wax nga ne bayyi nga aduna gisi nga ay gisum borom ne inna la ta'ala min al-insani wa amma digression yu bari ne man fatna sa question nan la wari ci jegal ma.

0: nan la waxane tamkin wa kok moy moy salik moy ci soga sobu yoon wi yoon nak dina ci sobu ni dañu ko dox ba seenu dund jeex duñu ag duñu xajale ni dañu ko dox ci fan wéré at ni dañu ko dox ci ñeen fukk ni dox ko ci ñaar fukk ni dox ko ci fukk ni dox ko juroom at ba ñi dox ko ci ñaari at da ngeen xamne ku ñu wax rabi'atul adawiya diñ koy jaay ci marché ba mu nekk jaam bu jigen ba ñu jënd ko mu sobu yoonu taxawu ak ma delu ci ñaar yoon aduna bëpp diko ziaré nga xamne amna tamkin agna ci sun borom naka non ibrahim ibn adham nga xamne dafa nekkon ku bok ci bour yi naka non fudayl ibn iyad nga xamne bandile won ku peur deru dafa dan dok jaar ci dok yoni di addu kalpe waxtu mu toubé ñom ñepp kenn ku ci nek ñi ñetti at lañu def dal di ag ci yalla ñi ñaar at ñi juroom ñetti at ñi fukki at cheikh abou yezid al bustami foké sax bu ma genn na ko film du jeex mukk tay cheikh ahmadou bamba neena tawaytu tariqal qawm waqtam tidahi wali qad al hajat bir rawd wal basri mi nga xamne sun borom daf ko taxañal yoon wi neena man waxtu wo xamé ne ma ngi tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne sun borom daf mako jaglél defal ma ci lum defalul keneen waxtu mo koy tag damay taxañ yoonu gaay yu bax yi yoon wi ñu jaar man dama koy jaar ci bir bu gatt gatt gatt té sun borom fajal na ma sama aaji yep yi nga xamne dana ko aaji wo ci yooni ba ag sun borom ba ag ci ko daw legi kam kin ñi la démé dañu wax né ilmul yaqin ak haqqul yaqin ak aynul yaqin ñet yoyu la ilmul yaqin moy ni nga xamé né suukar dafa sax dafa neex ni nga xamné safara dafa tang ñu wax la meloy suukar meloy safara ak meloy lepp lu nga wax la melaw geej gi ni mel taw ay musulo ci gis lenn nga xam koku moy almul yaqini xam nga ko bu wolu ko ndax kila ko wax mom wolu nga ko xam nga ne xam nako xam gëna mat te limu wax dara du ci deñ koku mu yaangi tollu ci almul yaqin nga dem ba nak ag ci haqqul yaqin moy nga dem ba tim safara wi kek ci sa loxo mu lak la nga xol ni mu léré ak ni muy léré bërepp bi nga def ci dara mu takkal ko naka non itam nga dem ci geej gi tank ci dox mu mas ko xam limu sax nga dugg ci ba genn non nga ko xamé nga xamne ya gëna xam ki xamal melo yi ta dañ ko ko wax rek ta aggu je nga xamne koku mo tollu ilmul yaqini ya nga ci kon yow aynul yaqini haqqul yaqini di ki nga xamne dafa dañ ko taxañ sanni ko ci seb bi safara wu fete ko kaw fete ko suuf fete ko day jor fete ko gannaaw fete ko day jor ak chamoy gisatul dara luddul safara melni biñ ko sanni ci geej gi gisatul luddul ndox ndox ko fete ci wet bu nek xamatul luddul ndox luñ ko laaj buñ ko ne nga tuddu mu ne ndox buñ ko ne ci lo nek mu ne ndox yaay kan mu ne may ndox lepp nga xamne xelam dem na ndox rek fi nek ki nga xamne agna fofu ci yalla moy ki nek ci fanaaw fanaaw nak bo ci nek nga xamne xamato dara bo ci yagge ba tam ko ba tam ko ba tam ko ba tam ko ba min ko bu nga xamne melni keur gi nga dekk nga xamne dootul la te waxtaan dootul la te lek dootul la nan te nan dootul la te gemen dootul la yakal dara nga xamne tam ndax tam gi ko tam ya tollu ci tamkin nga xamne bo nekk ci tamkin legi wess nga haybatu ak nuf do ko defati nga xamne wess nga xal ndax nekato ci telwin yaangi ci tamkin telwin ak tamkin telwin moy nga xamne xal yi dañ lay jotliku dila jox seen melo nga xamne leg leg da ngay amé melo wo xamne danaka melo yalla la loone amal mu am loone def ni mu def ko joxagn pour mu alku ko bëgg aajam fa di mu aaju do waye leg leg nga genn ci diket yi melo wo xamne mudul sa xam xam do ko defé ak saragal yalla gi waye yeneen ci lepp xal bobu da fay taxliko ak yo ba nga xamne do to xamati dara ci mbirum sun borom nga dem benen bis mu walbati benen xal dikkel la ba ci ni xal maqamatul yaqin ak yeneen xal yépp non lay def bo demé nak ba wess xal xal do to li dikkel ni nga mel non ngay mel nga xamne yaangi tam nek ngay nek ci pays yi ba xamne yaangi melni ni ngay nek ci sa kër comme ni ma waxon loolu moy tamkin ci gattal non la la ci ma wax
1: am benen mushetu gëna am gëna faam benen mushetu gëna ñëw gëna
0: faam ndax gënaaw señ Touba mu jaddit dina ñëw loolu itam laay nga ma wax xamne yalla rek xam ndax ëlëk mom ëlëk yalla ëlëk mom ëlëk yalla yalla xam lam ngi defi ëlëk ah lan nak rek mën nañ ko wat señ Touba gënaaw ne ila yaqadallahu ma lam yakun wala yakun abadan limum kidi liko yalla defal mom mom waxna ne musula am ngi def musiko am meneen dootu am lolu mom modou leer waye nak la yalla def ëlëk ndax dana sak khutbul khawf ndax dana sak fard ndax fard ci bopam ni khutbul khawf di kawé kawé fardo ko upp doole ndax wilaya fi ci khutbul khawf tollu moy fi xol tollu ci jëm xam nga xol bop ko fété ko ndax khutbul khawf ci bopam limuy amé amé sañ sañ baat dila amé ak sañ sañ bi waye fard moy ki nga xamné sun borom daf ko def ngir bopam rek nga xamné yahi mu fi jalalillah nga xamne day fi ci magug yalla gi xamul dara luddul yalla xamul malaaka xamul yonent xamul waliyu xamul khutbul khawf xamul dara luddul yalla nga xamne day nan ci leer yalla di mar ci leer yalla di lek ci leer yalla di ci gindiku lepp lu muy def ci leer yalla la koy def al afrad min al basir mum al alun min al malaikati moy xamul khutbul khawf xamul dara al alun min al malaikati moy malaika yi gëna kawé xamne sun borom jilelu lu won ñu su jot ci adama motax ñu na iblis ah takbar ta am ko tanal alina da nga reey reeylu wala da nga defene ci aluna yi nga bok aluna yoyu nak basir yi nga xamne ñom lañu xétal ci mbine ji dañuy ñun ñoo xamne dañoo ñew gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dootu ñu mëna nek yaronte waye dañuy amé maqamam yaronte lolu nak bu fekkene mën nako ñalla waxtu ko sobé la koy def waxtu ko sobé waxtu ko sobé badal da ulama yi rek d'accord nañ ci mom ahlul aqiqa né abdal yi juroom ñaar lañu don ta du manku mukk seen lim ñun nañu ci xéti walu yi ñoo xamne duñu manku waxtu nek dañuy am waxtu khutbul khawf bi fi joggé bi kenn ci abdali lañuy fab mu remplacer ko abdali ñu fab ci awtadi awtadi ñu fab ci abdali remplacer tax ñu bok ci ñuko baawu fab a remplacer ko ba bañuy ag nga xamne lim bi du manki mu ni ma waxon tank na nit da nga nit ñi dañuy dem ba ci seen bon ak seen sagam ak seen djublu aduna dootu ñe yo xam leen lim bi du manki waye dañu leen umpere ba duñu leen xam yoy moy li nga xamne ulama wu d'accord nañ ci ba wax nañ ko ak andu haqiqa mom lu am la lo xamne ku nek man nga dogu ci ne du kep ku gem haqiqa wala nga gem ñi haqiqa da nga saxal ne li mom lu am la du mëna ñak amna nak mu jaddi dana ñëwati wala du ñëwati ulama yi saxaluñ ci dara neñ rek yaronbi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi waxon na ne ci bëpp téméro at bu tambali suñu borom dana yebal kuy bëssal mbiri diiné ji xamunu nak fu muy joggé xamunu kan lay doon xamunu nan lay bëssalé lool rek mom lañ ci mëna wax ci gattal ci bi julli ci bamél xam ngeen ne makkaw mu kawé kawé la waye xam ngeen ne roh ci bopam lu ama am doolé la nit ki bu fi joggé xam ngeen ne roh waxna lu waram ñet yoon ci conférence ni ru rapportam ak yaram am nañ juroomi rapport xam ngeen ru moy dundal yaram du nak lu nécessaire lu mën la ñak la ru na jégué yaram mën nako sori mën nako jégué mën nako fété fi mën na démé ni mën na démé ni misal nañu lu bari ci lu xam ngeen ru ña ru al haywani ta xul may wax ru al manam al adami mom lay wax manam waxuma suful vital bu xamne dañu wax ne dénga ciolé la jo xamne moy dundal waye esprit li ñi wax manam ruhul adabi qali ñu ne ruh amna ñet juroomi rapport digënté mak nit ki ndax nit ki bu nekk ci biiru ndem xam ngeen ne du dund li nit ñi dund du nekk ci mi nit ñi nekk benen façon dundin wo xamne yalla ci yalla borom ci bopam moko xam ndax ci loolu mu ngi aji ci rapport ba nga xamne mom la ruh manam digalé gi ruh gi digalé ak yaram wi waye bu jiddo ñew ci aduna mu melni nit ñi mu ngi dundu aduna bi bo waxe mu deg ko ba ñoko won mu gis ko bu xife lek bu maré nan bu amé soxla jop dem fet lagiwul melo melo wo nga xamné day fébar di wër ak yépp nga xamné benen rapport digënté ru ak yaram la bu ci joggé ba dé dem bar sax benen rapport nga xamné ci misal su ru ga nekkon comme ni yaronbi sallallahu alayhi wasallam waxé né ru yi way taxi ñi ngi ci joxi ay pitch yu wert yi far ci aljana bu nekké fofu itam mu ci nit ki nek ci bamél bi ñu sul ko mu melne seen digënté amna ittisal jox bo xamne dafa melne ci misal su fil japon ci ruuga fam nek japp ci bamél ba nga xamne lu muy yek muy mbugal muy xew lu muy yek ci bir bamél bi la koy yegge donté bamél bi nit ki rap na ba dooma fi nek wala suufas kesse wala yak kesse itam bu té mi ngi yek la nga xamne mu ngi koy rogan koy yek waye mi ngi koy yegge fi nga xamne fi la bamél bi nek ba kérok sa taxaw rapport bobu changé ru amati benen digalé ak yaram yaram dundat melat nan melon ba raw nan melon bi dund ci aduna nga xamné al hayatu ganna al hayatu barzakhiy al hayatu ukhrawiy bu ñewé mo gëna yéme gëna mat gëna dëgër gëna soti al hayatu bu ñewé bi mu doon dund ci aduna bu karawé rek ci yoy lool lañuy atté jam yi ci rapport bobu lay duggé aljana ci lay duggé safara ci lay mëna déko xéewal gu mag gogou ci lay mëna déko itam mugal mu tiss momu ci lool la doona na ci laaj bi rogi waxnañ ne barzakh minimum numu bindo dafa melni tañi suker ni nga gëna jëme kaw ciat li gëna sew numu gëna jëme suuf mu yaatu gep rogu wat gu rot manam kudé amna fumuy tak amna place am ci barzakh limuy jëfé ci barzakh ba ragnante manam nek gam nek ci barzakh manam contradiction wédenté wu la ni ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam misalé ci zahir ci manam ci barzakh ci demuy nek ci roku pic mom nga xamné dafa wër di far ci diri aljana yi légi ru gogou bu fekké ni ci katanam ak ci xam yalla xam gi mu xam yalla nga xamné bëgg gi mu bëgg yalla mënu la mu mukk tok diir bu tollé ba nga sadi taxaw te jaamul yalla nga xamné jaamul yalla gamuy jaamu dara yibal ko ci du ci agi ni yoon buñ ko tek nga xamné bu deful li am bakkar wala yoon muy tok wala di magal yalla wala dara tabi ala ci mom nga xamné ñak ko teul ni nga xamné bo xifé bu yagge re day mujj nga fexé ba lek ak no mëna lekke wala nga dé nga xamné ru gogou ci ciofel gi mu am ci yalla moy jëf jo xamne moy jaamu lañ ko tuddé koka da fay ag ci dayo bo xamne dootu mëna tok mukk né mu ngi fi ci barzakh dess fi yalla nekkatul diko jaamu ndax dañu wax sax amna sax wali bu né bu demone aljana difa jaamu sun borom bu nekkul lo xamne li numu tay la day melo wo xamne sun borom daf ko mel katan la bu mu am ak manam kër mu wax né digënté yalla ak mu def amna parenté waye digënté mak al malaa'ul a'la ak hadraba dafa am parenté bo xamne bu ko fatte mukk ta day def ci mom numu gëna maté mu gëna mu gën ko yek lolou motax muy japp gol.

kéro ci génu quraysin ñi ba dañ na tassal ñaawu bu ñaafaatu ñir xemem ko yallaaw kéro ku tay la do xawna faatu ngir ga bagol leer ak muhammadu abdullah yallaaw masna di kal baay ba ci ban jokk julli rom digante xali shurus ajam yallaaw masna di kal baay ba ci ban jokk julli rom digante xali shurus ajam barki borom tour day bis bi si joy ni xel mem tar ba na ko sawal way jël ma abdullah yalla day bis bi si joy ni xel mem tar ba na ko sawal way jël ma abdullah yalla gudi kero lañu jox ñu kero lañu wajal soxna minati jebal ko sangam ba abdullah yalla gudi kero lañu wajal soxna aminatin jabal ko sangam ba abdullah yalla kero la hajjana waj nib jant solo mam dunya ji ndox ne ba saflem wor na yalla kero na yalla yabal jibilu ba jaba dem ci bi yonen yow fam sen bo di yalla jibilu rekina jala adama ngalamal isa xa jox doomi abdullah yalla jibril rekina yermande ci xol bu woyow ba won ci noyin takal xajam bayala medaye mam su ibrahim dal xaso lañ te ci jox doomi abdullah yalla lam ñu yaar bu ismaeel aqlam so ci bi lañ ne ki jox xajam bayala ayyab mu ngam amul ak ta ko yusufaham lañ boole jox doomi abdullah yalla yaqoba cantam ga ak dedu masih gawam lañ boole jox doomi abdullah yalla dawud ba ta mu neex ba dedd ngay kanyu na isa la jagne rasulullah yalla dawud ba ta mu neex ba dedd ngay kanyu na isa la jagne rasulullah yalla ngor ak sulayman da ak sañ sañ babam nako jox muhammadun doomi abdullah yalla ngor ak sulayman da ak sañ sañ babam nako jox muhammadun doomi abdullah yalla musa da don jema geyek yalla wo ko ñewul jibril wo doomi abdullah yalla musa da don jema geyek yalla wo ko ñewul jibril wa doomi abdullah yalla baba mayo bak ya yeri sayr ya nyo ko jago.

yalla defulo kenul wite moy tok dil wetal dila santak dila jamu jef nga ngeneen ya lañu naru kon tawat bay tok diko joytu

gana saway moy iman bu ne ca bop du kiman mamun na top iman wago du te bop yoon gana saway moy iman bu ne ca bop du kiman mamun na top iman wago du te bop yoon ko ne na roy ci serignam cheikh ni limon le di miram fura boné teul mu jam te muslimoy nak ben yoon keur gune da am lesomin keur jeeni julli lañ famien ak sunna khairul alamin motax ñu daf ñu iman keur gune da am lesomin keur jeeni julli lañ famien ak sunna khairul alamin motax ñu daf ko iman nim faw ci julli xam nga ko boko xamul ma wax la ko ubil sa nopp deglu ko ma wax la nim ko yitte won nim fonke julli xam nga ko boko xamul ma wax la ko ubil sa nopp deglu ko ma wax la nim ko yitte won nim fonke julli xam nga ko boko xamul ma wax la ko ubil sa nopp deglu ko ma wax la nim ko yitte won amon na bis muy taw di taw di taw di taw di taw di taw ma fepp taaba di xelew fa jog gi mel ñak siya nit ñan ko na julil ci bir ngir fepp fepp defanir te taw bi da bari tafar te daru naat mi ngi ngeleen mu jël parasolam firi di xoos ca wal may ter teri kanam nga leer di leer leri ismar la won ba

So sabti bisit muy ngalaw makat gisul fum manaw aljuma jojje te la xew Touba la won di te kusaan Cheikh Jilid tok ya photo na jang len yeen ya salam bañ ne Allah umel na naam ngalaw du ngal talil iman Cheikh Jilid bam julle ba ñew ne selu na selu ngalaw muy sal nga selu taw malkam yenen ma do janan cheikh jili bam julle ba ñew ne selu na selu ngalaw muy sal nga selu taw malkam yenen ma do janan nañu tawul ta ngelewul kasu borom ba leblewul fu notate jubal te julli ka ya ben yoon waxtan mo ganaw du jeex digal li mo am buñu ci yeex julli gi do tok rek ba feex muxtar bi xam nañ no mu doon cheikh jili julli sunna ga te ngay gëni yim parlu ga ko faatu ka ku juddu ka lutax mu soppi lam naraan cheikh jili julli sunna ga te ngay gëni yim parlu ga ko faatu ka ku juddu ka lutax mu soppi lam naraan magam ju baax de soxna may kero bam yi waccu liggey ma fekk xadim ngeen ji bay doxul musab yaaw doxeen doomi serign bi ñepp ñew di jaale seen bi yeb li xew dongo yi yeb ñang ko ma wax la nak nan la defaan ba julli yor yoram di jatt mbola ma tok ni beret dugg ci bir julli ko kat wir dafa jangal qur'an dulik sunna am sax du ko faat du len ci mbolo tak mu faat yow mi ko top bëgg faat farata nekulo ci yoon waxtu woné lam wara def nga na ko def nak ngeen di def té du ko wañi du ko sof program la yoré waan dulli gune ak lam wara def ci xéeti jaamu yëm ko sof te musu ja sagane sef ma wax la yow ni xamul woon cheikh jili ni la na xey satam ba ni mu xey ñap mu sax la dawe roy na serign bi ak yenen da la ko xey ak suba tel diko joxoñ suñu mutel mu dinu mo ngiru tofel buy dab te ngakara la waan gannaaw fajar di jog taxaw jublu ci nun laaj lu xew suñ ko waxe mu xam la xew mu jeuf ci nak la ko waror mom daana seet wop ko da daana jokk mbokk ba daana julle ko faatu ta yi lañ ci bëggoon kilifa ni ubi fajar di jité mbolo may ci tar ku ne mu wax ko la mu nar ku ne mu xam kilim fanaan ki jité julli juroom bis bu ne ngay genn juroom mi yoon ku ne nga xam yitéem donga mune da na ko min kuy jita julli jurom bis bu da ngay genn jurom yoon ko na nga xam yitem donga mune da na ko min cheikh jili lo ko xass ba min lu soppi wo wew doxalin xaaral ma wax la man lamin ma sama waaja na jafaan tali na mu wara tukki tay tay da la wara tukki mu bëgg ñaan bu ko gunge mu yal fa ndo ko buy rañaan mané ko non koy sama way da nan ko gis legi sa way mu ni ma tay la dem sa way da na ko gis lu jitu ngor mané ko dang ko gis bu wër da na la ñaanal ñaan bu wër li ma la wax ci wëru koor la war ma wax la nan defaan ko ko do dem amerique si ser ci ngor la wara ñu nu xey dakar ci bisina toba fi sin bi sakku ñaar o ser la genn lu siar de ser la ngat mom dakar sin ter la ngam mom tok gi xaar si ser mu dugg rob la do bi serin toba dagam sa bo deme be bir kërëm da nga ko gis gisi demam faaw mo am ay kliyam isma fu wirde ba mu jeex
daali am astasufi sunna si le dundal mu jaar mu lire fa jangal quran kilifa lay dalu becc tisbar ba takusan du jog suko defe mbir yeb jagg salat sawrat tilawan cheikh ji li gënaw takusan ataya lay xey ñepp naan li lepp ngi roy sun yenen sunna la roy ci lo mu daan cheikh ji li gënaw takusan ataya lay xey ñepp naan li lepp ngi roy sun yenen sunna la roy ci lo mu daan cheikh ji li gënaw takusan ataya lay xey ñepp naan li lepp ngi roy sun yenen sunna la roy ci lo mu daan bono yu ndaw ya ndaw ndaw ba ci peram tan sax yu ndaw musel male timis ñu ndaw siar ci ñom ñep lamien musel male geewa kan lay jang da di del si wa jajji fa asdir ware war leg leg mu tafsir alquran ku yalla mo na kile ñu lay tuddi tuddu kile donga ki dom la yamale bul yexé waxtu ben yoon li mo julli lu cheikhuna cheikh abdou khadir wacna farata lay julli ak sunna li moko war mi ngi ci war kilifa mo dox ndigal tani be mom lañuy digal julli gi ñoo ci yak julil la taata ay wax yenen ndega boro di sunni yu farata nang ko baawu yu nadu borom bi moy nuyo fayal tabul faale kenen imam akbar di mo daal li ben sart la ci waat ñaarel ba moy maanu gi waat ci mo gisi su ko fenen ma wax la tout ci maanu gi baghdad ma son na fa jugge am ab biti bu ko jage wacc di jënd le mbegon ma wax la tout ci maanu gi baghdad ma son na fa jugge am ab bitik bu ko jage wacc di jeund le mbegon borom bitik ba nuyu ko dal dina addi yal nako mune ko jeeg gi teye ko kersa la jappu lenen addi ya boko ne joxe sa cho bare nga koy joxe gis ma matew tax ngay joxe biti bi nafsi la mbegon masna di diglu tagge bis rajo ba ñak wax ni soos beuteri ya jeex bo ba bis señ abe ndjay ma nga fa wa mu daali dem ci biti gem dox koy beuteri ne ko am mu ne ko wax ma ak ngeegem mu ne ko nangam de la wa da ko defon addu ya man mu ne ko dede mu ko man xamna la nga man deglu ma wax na it kenen masna di tukki jëm dakar fekk mu nek ci saxar ni daw bu jup nak ben gar am ñeenti nit ñu man la lol kay do ticket yeddi moret bam ko jubé jangi ko gat mu ne ko indi sa ticket lo bëgg def ni lu mu daan kay do ticket yeddi moret bam ko jubé jigi ko gat mu ne ko indi sa ticket lo bëgg def ni lu mu daan addi la ko def gënal muna ko saab loxo du laal lo xamne bi xeyr la laal bul ko jefaati ci keneen gannaaw da ngay fay sawer am lu le jeflo ci saxar ak katk lay doon du lu woor li nga yoro momo ko woon saabo deme ma fay wer bobe la addi di war fek nga yital nak sa keur bañ beg dem ak li la ma goor wa mil wardi sahaba borom joxe ngor ba suba am ci deureum bu don riba da na ko chambar fuk yoon ma wax la tu ci ak sabab nga xamne gay nit ak tebam bokku da ko mos duñu yam tab yepp su xalon na len ma wax la tu ci ak sabab nga xamne gay nit ak tebam bokku da ko mos duñu yam tab yepp su xalon na len da ko ñew di wundi mbal ba fa tamba ñak jël dekk bi kenn la fi xamul mu wax ni na sa iliman ba mu ñewé ba nuyu ko mu xol jëm je sopp ko
taxla yité mu neub ko cheikh gi ni laaj ko lu mu daan ba mu ñewé ba nuyu ko mu xol demam ja sopp ko taxla yité mu neub ko cheikh gi ni laaj ko lu mu daan mu ne ko aajo la amon motax batay ji ma ñewoon di la siyar di sakku ñaan dama jugit fu sori waan señ mi na jajalugo wa jang seug yeremo ngir lin ba da xawali mo temeri jundi la beggon amna kala ñu fa newaan na gili mi wut lu mu doon temeri jundi la beggon ki de wir am lu mu doon amna kala ñu fa newaan na gili mi wax lu mu doon temeri jundi la beggon ki de wir am lu mu doon seigne damaram mi femu len gannaaw nga xamne gis na len bawo fu sori rombu len te tuddu len ko nopi len fekkon na jini na jeet dir waja nga beru fele gar seigne bi ne keccit abou bir dal ne seigne dam de ñu len seigne dam de ki ni mbeug mom kenn ko dul sama param mënu la te ma def ko mom don te la sax ne ku fi woon seug bi na waja ñaaram ñaar fukki jundi mo fi am na la ko jox nga pass di dem am amna lo batta ne war beggon mu delu wat keureum ba ma na lijeenti ci mbiram jaax la du am ci wa keureum seug bi na talalal ma ñaan wala nga tok mal xames bu yu nebe to bali des ma jox la day jeexam sas li ma na ko musalla waan waje ni ngam gi ma fi am sama fi do ak tok bisi bis yalla te muy temeri bis day to mal khamas kan waan bañu de me lam ko waxat la ko defal nam waxe waan temeri yu mat la ko joxon kum dig beccug bi ak waan waje famat ñaar fukku ya delo ko na ko aajo ya temer le mo don soxla ya julit de meglo nga yonen cheikh jiri nak lum khas di seur dana ko def te lu mu nar dana ko def ndax te du war motax ba li la ko wax cheikh jiri nak lum khas di seur dana ko def te lu mu nar dana ko def ndax te du war motax ba li la ko wax lu khas ba genn say la ko dundel ci wa ci say la ko bolé ca far ko sara ko sayo bolu bop la war waja xamul lu turu waat moy tanguna sey iliman fogné turam moy iliman xamul ne ñi ni la tuddol ñu ne ko ji ni la tuddo xamma wonu mu tuddo fa fihlo muhammadu wallahu khayrur rasikhin amna ku ñew yebnu ko tabay serigne jay fekke ko la muy siyaré amugo musajju lo askara gëxi kama nga sol yoyu ka sel la sel yoyu ma nga sëngé bokku lu xew ba ya grek bu sa ku ñaan ba mu joggé ba ginn dem la bay serigne xalat xalam ne sëñ bi ki waxul mbiram téewul mu am lu mi téewoon seug bi ne ji li dami ko na ñew ma far dimbali ko bari ko ci doxal mako ak bu dugum mu boole leen doomi serigne touba ko ko nuyu te adiyalu ko ak ñak rek la xam nga ko li la ko bay serigne waxoon la bir ga bay serigne yoro wajur wa moko jangaloon mu ne ko ngas na la neen so may digal ma tuddu len señ bi nako waxal lu dess ku nek na am lu ko sas man duma cias ciasalu dess su ngeen waxet ma diglu len xamna ne xel ki ma gis li nga ko jox du amé pass dama na ca jël daf ko pass ma bu juga seti geneen xamna ne xel ki ma gis li nga ko jox do amé pass tamana ci jaay daf ko pass
ba bu jogat seti kenen nañu ko tax bala sori mu ñew ma jox ko lom faré dama na ag ak jobaré kuy wut lu bax ni di wutin mu laaj ko pa su fa mu jëm mo wax ko ko mu ne kon am fa fukki junni ne ko am li yo ko ngir soxla yenen nya daw di laaj waajo turam señ bi la laaj ju li mirem man li ma def sama borom mo tax ma def ko du kenen nya daw di laaj waajo turam señ bi la laaj ju li mirem man li ma def sama borom mo tax ma jox ko du kenen ken yi mu na joxe ganam noni la da joxe dekkam dafa meloon feru niñam ñepp ko takam te ko wa man ganam te lay dekkam nim def ganam lay def dekkam day belli yaatal kanamam difa tite subax ba ngor day mo ngire du wax ta taw kenn du fa juk mu dina jew lo gëna min rek gëna naw ak lem gwan wak soola wan kay indi ka mi lay jekke kay ñaan ci dépassé tégué kay joxé addi ay tégué laaj tabi rek la yaatalon kay indi ka mi lay jekke kay ñaan ci dépassé tégué kay joxé addi ay tégué laaj tabi rek la yaatalon ku sa gëddi ko liko laaj sa bu sigué nga gis mu moñ kay laaj di moñ kay laaj di moñ mom la du jili mi na lon ku seug bi ko ni ko laaj sa bu ci ge nga gis mo moñ kay laaj di moñ kay laaj di moñ mom la du jili mi na lon te do fa ñew mu di la jox nga genn dem mu di la ñax dalay defal ta du la nax bey bi ci ko ak ñew di ñaan te do fa ñew mu di la jox nga genn dem mu di la ñaax dalay defal ta du la nax dey be ki waaj ñew di ñaan li rek ka tax bu ndax nga xat xolam nga da musul di xat ku ñew ku ne mu di la fal te musulam xajja ki seen ndax xam nga li lu ko waral mom señ bi nak da ko beral loxo bu wër da ko nirool ak mom ñu far bokk def yeen na xam nga li lu ko waral mom señ bi nak da ko nirool ak mom ñu far bokk def yeen ak mom ñu far bokk def yeen na xam nga li lu ko waral mom señ bi nak da ko waral loxo bu wër da ko nirool ak mom ñu far bokk def yeen na xam nga li lu ko waral mom señ bi nak da ko beral loxo bu wër da ko nirool ak mom ñu far bokk def yeen niruna señ bi jëm ja niruna señ bi jamm ja bu señ bi doon jé lam na ca kanoo wala doon neñu señ bi gi teñ ka dar bu koy teñ belli ja fo tollu deug kat bu ja cheikh jilimi ni la meloon togi lu señ bi la yoraan doxi lu señ bi la yaraan arfan bi arfin lañu waan mag ñe ko wax ñoo fekke waan mas na ne tul benn bis di waax ak nak mu ko gis fekk mu doon bili jimis mag ma ci ax kay ka gisoon kama gisoon jaare ma ni waaju range tay dooma ji seen yett bi ak a jege leer gi ma gis mooy leer ga waan kama gisoon jaare ma ni waaju range tay dooma ji seen yett bi ak a jege leer gi tam mooy leer ga waan moo tax la seen bi yéene waan lépp mu jëf ca lammanaan ba muy aji ndaa yéene waan ajale kulli mu'minun daron julit bu bëgg aj timur la yal na ci xaj ku judduul e bëgg aj sa bu juddo yal na ci doon daron julit bu yéena aj timur la yal na ci xaj ku judduul te bëgg aj
sabu juddo yalna juddar irham jamia kumu jur nga warale bir do so or li tax sergil xer yalu lu kanna atul won irham jamia kumu jur nga warale bir do so or li tax ba sheikhu jidi xer yalu lu kanna atul won irham jamia kumu jur nga warale bir do so or li tax ba sheikhu jidi xer yalu lu kanna atul won ñi le serigne bi adlawan babuy aji ma tuddulen ñuma ci ngir fatelen bal len mako man man ne bi alhaji barafadilo bay la demo ko fab yobbu ngir serigne bi ak mom niñ jubo jaaxal na sax ñate won alhaji barafadilo bay len demo ko woyilo ñuko fajar na nga jenu bu nga sabay de ajira Allah ji mara fadilo may la de boko woyilo niko fajar na nga jelu gu nga sabay de ajira señ jam atam señ ibrahim ku sopp ser fi lilay bokon na ca yon wa wakat jabar guri la woné wam señ cheikh seyum cheikh soyibo Cheikh Sidi moko fam yobbu ngir señ bi ak mom niñ jubo jaaxal na sax ñu téwé waat señ Modou Abdoulay mo der bi aduna tayit digëntéem ak mayam rafet rafet mësuñ di wuta benn yoon señ Diam Rapiya Jatara mom boole wu diilé dara bu doon yonen muy ay dara ma nga ca jogale waat señu di magam soxna may moona tukuma ngi nday jarba jini man takay ñoy bokku yenn ñoy fanaat señu di magam soxna may moona tukuma ngi nday jarba jini man takay ñoy bokku yenn ñoy fanaat fa waxe makki di buso wa ter serigne makki buso mbokam ma serigne zahir buso doomi serigne bakken tawat serigne assane fofala def ci sulu bis boba gatis ka baga dal rek la gis dal dina allah ben yoon mbokam ma serigne matar buso modax juma gede buso jata yu serigne bakke buso mom moko tok mat lu mu daan appali be di wetele Cheikh Sidi rak rek na dem way mamour sakku moritam bokkon na ca ñaaji waat ñi ñepp nañ ko da yeureum ma ajji day dis ci yeureum ñam andal lool ñu ko yeureum jëf na ba far difaale leen ñi ñepp nañ ko doon yeureum ma ajji day dis ci yeureum ñam andal lool ñu ko yeureum jëf na ba far difaale leen man do ye sax da ko matal sunna ye daf ko tol tolal farata kon jeurlu waxal ni mako wax ñoo fekke waan neñu ba ñu wër kaaba ba khuddu ga ifada ga wa dabana ak ñu ko ga katan ga mo leen jaaxalon bañu ma wa mustalifa ba genn jëm ci arafa cheikh abdou khadir jëf na fa njambar gu kenn fogul won bañuy sabak marwata nak dox bu ne mo te jitu nak dox na ba jeexal tak nak am ca ñu xajele gul won bam ne ci rep ca madina da melne dem na aljana kon tam na deg na mare na ngir am na mom lombi ba toor ba muy siyare qabru ba ma tok ne jang sang ba dagal mo bokku ba tago ba moko neexu won amon na mar bu ko gis ni kala gi ak kiko sos serif la dëgg ki ma gis ma nga seto ci sun yone ñew na fay yoon na mi ko ndax bëgg señ bi xam mi ko ba mujju mo ayatu ko
molaaj serigne bi tam na da serigne bi ne abdul qadir abdul li rabbil qadir a'udhu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim allahu rabbul alamin la tambale man mulamin julli ci khairil alamin tay tag ngeen jeli man dana fi junju ay mbirum lu neewu tok lu ma ci xam